8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Actually, malapit nang mag 8:06. Hintayin lang natin. 8:06 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ang kulit eh, no? Anyway, napakasayang bungad mga kapatid. Ano? September 1st is our day today mga kapatid. Unang araw ng Setyembre, Bermans na nga po. Para sa mga nagtutulog-tulugan dyan, baka magising ka, Pasko na. Bilis. Ilang kembot lang, di ba? Ganong kabilis ang panahon mga kapatid. Parang kailan lang ikaw yung kasama niya ngayon, iba na. Anyway, nakakasama niyo na po sa ere. Mams DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Till the hour of 12 noon na naman po tayo magkakasama-sama. Para po sa mga nakatutok na sa ating programa sa mga sandaling ito, good morning, good morning, good morning. Ano man ang ginagawa ninyo sa mga sandaling ito, gumagayak man, or ano man ang ginagawa ninyo, nag-aalmusal man, nagda-drive, nakatambay. Marami salamat po for keeping us in the background. At the same time, thank you sa pakikinig. Hanggang 12 noon tayo magkakasama-sama, tatawid tayo hanggang inyong pananghalian. Di ba? Napakatagal. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan, na nang iiwan na lang sa mga iniwan nga ni... Okay lang yan. September, no? Kasama mo na si Mariah Carey at saka si Jose Marichan. Para i-remind sa'yo na malamig na naman ang iyong Pasko. Pa-shoutout naman dyan, DJ Max from Sizey. Pa-play po Waiting Outside the Line from Pau. Waiting Outside the Line. Kaaga-aga naman, ano? Anyway... Para po sa mga nais na magpadala ng kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page, that is of course, DJ Max. Do like, follow, and share our official Facebook page as well. Follow nyo po yung Taps Campuses kung saan po kayo affiliated sa ngayon. Kung nasan po yung mga anak ninyo. Para updated po kayo sa mga happenings. Ano? Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Dearling, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Solano Nueva Vizcaya. And mind you ladies and gents, ano? Tumatanggap na po ng early reservation ang Taps Dearling Campus natin para sa science curricula. Sir, pa-shout, pa-shutdown naman dyan. Computer ka nga, ani? Gana? Pa-shutdown naman dyan. Asan yung button? Salamat, Ogos. Nakapagpatayo ako ng business dahil sa pag-affiliate. Congratulations, G-Boy. Ko din yan eh. Gusto kong simula ng Setyembre ko nang nag-affiliate na. Congratulations, G-Boy! Yeah, boy! Napaka-productive naman ng August moon. Charet, sabi dito ni E. Anyway, sa mga nag-almusal pa lamang po sa mga sandaling ito, parang hindi ka nababother sa trabaho. Wala kang pasok, kapatid. Parang nakalimutan mo may pasok na ngayon. Diba? At napakagandang pagsalubong ng Setyembre nga po kasi may malaking rollback sa presyo ng petrolyo. If I'm not mistaken, sa diesel at gasolina ay parehas na 3 pesos ang ibababa. Sana tuloy-tuloy ang pagbaba. Mag-break naman kayo ng pagtaas, di ba? Sumasakit na ang aking bulsa at tagiliran. Ay, UTI nga pala yun. Iba pala yun. Iba. Sorry, sorry. Ang ating question of the day para po sa mga nakatuning na sa ating programa sa mga sandaling ito, describe your August or how's your August mga kapatid? Naging mabuti ba sa inyo? Naging masahol ba ang buwang ito? Or feel free to send your experience sa ating text line. Itong month of August na. Good morning DJ Max, bakit wala on air si DJ No Name? Siya po ay busy. Marami pong errands si DJ No Name. Inutusan po kasi siya ni Doc Mike. So marami-rami ang errands ang pinagawa ni Doc Mike kay DJ No Name sa mga sandaling ito. Nakasama niyo rin po ako kahapon, ano, 'di ba? Ang inyong lingkod ay walang pahinga. Kailangan natin 'yan dahil tayo alipin ng salapi. Kaya
sa mga katulad ko diyang alipin na salapi at hindi pa ganap na mayaman, bangon-bangon na po, ano? Wala pa tayong panahon para magpahinga. Hindi pa uso sa atin ng pahinga hanggat wala pa tayong mga milyones sa bangko natin. So kung nasa edad 50 ka na at wala ka pang milyones, naku, kailangan mo ng quadruplet na kayod dyan ka. Good night, sabi ni Darwin. Ngayon ka pala matutulog, kapatid. Sabi dito ni ZN Venezuela, Grafica Ogos, na ang daming naapektuhan sana matapos ng ulan. Oo nga, ano, grabe ang Ogos. Kaluwat ka niya ng mga pangyayari na pagbaha, yung pagpasok ng mga bagyo, di ba? Unang araw nga ng klase sa tapos, binagyo, di ba? Nasuspend dahil dyan sa walang sawang pag-uulan. Supposed to be August, ano yan, maaraw yan eh. Dati. Ngayon hindi na. Share your experience mga kapatid. How's your August? Yan ating question of the day since nandito tayo sa unang araw ng Setyembre. Salubungin natin ang buwan na ito ng puno ng pagmamahalan. Grabe naman. Puno, ano to? Valentine's? February na pala? At positibong pananaw sa buhay, di ba? Setyembre, Bermans nga po kapatid. Kung hindi nyo na itatanong, alam ko namang alam na ng karamihan ito. Ang Setyembre nga po, pagsisimula ng paghahanda ng mga Pilipino para sa selebrasyon ng Pasko. Di ba? Tayo nga may pinakamahabang ano eh, selebrasyon ng Pasko eh. Ayung ibang malls naka-design na diyan, naka-decorate na ng pang-Christmas, whereas yung iba rin diyan nagre-ready na ng Christmas tree, Christmas lights, ganyan. Tapos pagdating mo ng November, Halloween na. Naputol yung saya eh. After mo ng kasiyahan, bigla may katatakutan. Happy New Year, sabi dito ni paring Darwin. Aga naman. Sa bagay, ilang tumbling lang din yung ano, yung New Year. Ating text line mga kapatid para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Grabe ang August, ang daming landslide at ang daming gumuho na gusali DJ. Oo nga eh. Hindi lang sa bansa natin, pati din sa ibang bansa, grabe din yung buwang ito. Tignan nyo ngayon, grabe yung ano, yung traffic sa North Luzon Expressway or yung NLEX. Yung isa nga na kaibigan kong abogado, nasa San Miguel, Bulacan siya kagabi, tapos tumawag siya sa akin, 5 hours na akong stuck dito. Anong gusto mong gawin ko? Paliparin ko yan. Hello po sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito dyan po sa may malapit sa City Hall ng Santiago City. Likewise sa mga... May bagong pag-asa. Sa mga, ang tawag dito, sa mga nakikinig po sa atin dyan po sa mga tahanan nila dyan sa Cordon, Isabela. Sire, who's this? Hi Sir Fidel, student mo me nung three years ago. Nung N-U-N-G, dapat N-O-N-G yan kapatid. Di ka natuto kay Ma'am Rosalie Cristobal, ha? Grade 11 that time. Oh, hi! Oo nga, going back, no, yung traffic na yun. Imagine mo, meron din yung traffic sa Pampanga, yung dun sa may ano. Anong pangalan nung daan na yun? Kasi yung tito ko naman nasa Bulacan, sabi niya taas daw ng tubig doon. Kaya sana kung maidala ko daw yung sasakyan niya na isa para hindi siya mahirap. Ay, nako! Anyway, kayo naman, ang mga listeners natin dyan, mga Tapsians, classmates natin, how's your August, diba? Share your experience naman, share your insights. Kung yung iba naging productive, naging masaya, how about you? Kamusta yung iyo? Good morning, DJ from Nix. Hi, Renix. Good morning, good morning, good morning, good morning. DJ Max, parang ang saya mo ngayon. Hindi naman. Kasi September is my birth month. Parang antagal lang kasi ng Agosto matapos. Ano? Ewan ko ba, dahil siguro sa 31 yung araw ng August or dahil ang daming mga slow movements. Dahil dun sa pag-uulan, di ba? Yun siguro. Ewan ko ba? Hatter sa ating principal, Ma'am Jessa, na bising-bising nag-aalaga ng bata ngayon. Tapos kawawa ang mga tao dahil naka-stuck na sila sa bahay sa sobrang baha, yung trabaho nila naka-standby na. Totoo.
Iba yung ibang mga kabahayan na nalubog talaga sa baha. At hindi pa rin na humuhupa sa mga sandaling ito. Sa buong Agosto ko, kuis, puro katamaran. Baka sakali ngayong September, di na ako masyado tamarin. Sabi naman dito ni Rainier Mark Ronquillo. Ni Dag. Ganon, kapatid! Sabi ko sa'yo, dapat maging isang mabuting ehemplo ka ng Pilipinong masisipag. Diba? Shout out Barbacena Law Office from... Uy, Barbacena Law Office? Ninang ko po yan. Ninang ko po yan, si Attorney Eden Valeroso. Valeroso Barbacena. Hello po! Ewan ko nakikinig sa akin or nanonood sa akin ng ninang ko ngayon. Sino po itong nanonood na ito? At si Asi ba ito? Hindi naman to si EJ kasi nasa, ano, nasa FEU yun eh. Hello po sa mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito, sa mga viewers natin sa ating TikTok live. Buong August ko, daming strangel. Lalo na sa pera. Strangel, sinakal ka ng pera, kapatid. struggle. Sorry, struggle pala yun. Okay, got it. Oo, diba? Daming struggle talaga sa pera. Ewan ko ba sana all, marami tayong pagkain. Sorry, sabi ni Hanyer, no problem. At least eh, na correct. Pasensya na may pagka-OC kasi ako sa anuwi, sa mga ganyan. Anyway, sabi naman dito ni Texter 5673, sobrang tumal sa negosyo DJ, tapos tambak pa yung labada ko kasi ulan ng ulan, wala naman kaming washing machine. Hay nako! Kasi nga diba, August is ano, ghost month, diba? Yan talaga yung mga panahon walang pera, yung mga tao na may labas, ganyan. Ay bawi natin na itong September, kaya dapat maging positive ang pananaw mo ngayong buwan na to para hanggang end of the month or end of the year dapat, diba? Eh, maging positive ang buhay mo at maka-attract ka ng swerte. Siyempre, dapat sama mo din ng sipag, tiyaga at panalangin sa may kapal para paldo-paldo, ganun. Walang washing machine daw. May mga tao pa palang walang washing machine. Parang alam ko, lahat na ng tao naka-washing machine sa era na to. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan, pati na rin po ang kulitan. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sandara Park with a song called In or Out. Kung sa tingin mo in ka pa ngayon sa September or out ka na nung August pa. Back to back with the Sex Bombs Spaghetti Song para naman po dyan sa mga nanay natin, mga tito tita na gustong gumiling-giling sa mga sandaling ito, di ba? Para pagpawisan at mag-lose yung mga stock joints ninyo. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Ang inyong lingkod po ay magbabalik. Enjoy the songs!

0: that was Blackjack with Modelong Charing right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And of course, kasama niyo pa rin po. Kapiling niyo pa rin po on air DJ Max right here at 107.1 and 107.9. Para sa programa, The Breakfast Show. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig po sa kanikan ng mga tahanan, sa mga sandaling ito, na-end nga ni ang aking live kanina. Gawa na, meron po tayong mga giorno dito, mga student journalists. Baka magagaling, masisipag, at well-articulated na mga bata. Anyway, kasama niyo na po DJ Max. How's your August, mga kapatid? Naging mailap ba sa inyo ang pag-ibig? Naging masipag ba ang ano ninyo, ang outlook ninyo sa buhay, ganyan? Masipag! Diba? Baka naman yung iba dyan na dinaluyan ng swerte, ganyan. Dinaluyan ng magandang kapalaran ngayong August. Nakapag-share sa kapwa, diba? Mga ganyan ba? Sabi dito ni Iris, 95% ulan, 5% araw. Gawa yan ng climate change. Kasi nung ako'y bata pa, kung di nyo na itatanong. Kala mo yung napakatagal na panahon nung pagiging bata ako, 19 years old pa lang naman ako ngayon. Nung mamati ka. Nung basta noon, nung bata-bata pa ako, pag August talaga maaraw yan, promise. Talagang mainit yan. Tinatawag nga namin minsan yan na extension ng summer noon eh, di ba? May ang maulan noon kasi di ba, unang araw ng Mayo, Flores de Mayo, talagang umuulan yan sa unang araw ng Mayo. Even nung pandemic nga eh, di ba? Ilang buwan na halos walang araw tapos biglang umulan nung unang araw ng Mayo. 110 days na lang, Pasko na. Sabi, ganon! Bilis ang countdown ni Jonathan Alonzo. Ha? Tatanungin natin mamaya si Siri. Diba? Sabi dito naman ni Emily Calarian, tagtuyot kahit tag-ulan. Tagtuyot dahil walang kapera-pera, pero ang lakas ng hagupit ng ulan. Oo, grabe ang ulan, pero dahil sa pag-uulan na yan, ang daming na-cancel na trabaho, ang daming mga na-cancel na racket, diba? Talagang may maraming nasagasaan ng mga kababayan natin sa negosyo, pati na rin sa trabaho. Negosyo, trabaho, mamili ka! Ay, iba pala, kalayaan pala. Ay, DJ Max request po yun. Ay, request ba yun? Sorry. Kala ko countdown yun, yung 110 days na lang. Sorry po ha. Recommend na car wash yan, sir. Katamad mag-washing. Totoo. Nakakatamad mag-washing. Doon ka na lang sa bahay mag-car wash. May vendo doon. LJ. Hindi yun libre ha. Maghulog ka. Ama, isipin mo, libre yun eh. JR, from JR Versailles. Gipit ang buong August, sabi naman. Hindi ba go sumant nga ang August? Alagang i-expect ng karamihan yan. Sabi nga nung isang kamag-anak ko, kapag August ang birthday mo, asahan mo na wala kang ang tawag dito, wala kang handa gawa ng gipit ang buwan na yun. Diwag, parang di naging teacher yan, sabi ni LJ. Talagang inilaban pa yung pagiging teacher ko sa kanya. Langyak. Hello po! Sana maraming tumulong taong bayan dahil sa baha. Nananawagan ako sa gobyerno, kung may awa kayo, tumulong kayo sa mga tao. Yung hindi lang kayo pasarap ng buhay. Diba DJ Max? From Texter 4637. Matulong naman, ikaw naman. Huwag mo namang... O yung iba, bato-bato sa langit, tamaan na wag, diba? Pero may mga ilan-ilan naman na tumutulong talaga. Mga ilan-ilan talaga, parang very rare. Parang hindi ka sanay na may tumutulong na gobyerno sa'yo. Parang, ay sige sir. Okay sir. Parang hindi kayo sanay na may gobyerno na tumutulong. Pag tumulong, ibabash ninyo. Kapag hindi tumulong, ibabash ninyo. Ano nga ba talaga? Pati rin sila, nahihirapan na kung saan lulugar. Tapos yung mga tignan niyo yung isang governor ng Pampanga na bash dahil sa pagsusuot ng branded clothes, di ba? On my side, in defense, di ba? Akin lang to ha, sa akin lang to. Siyempre, may capacity yung tao na yun na tawag dito, magsuot ng ganun. May natamaan bang tao nung nagsuot siya ng damit na ganun? Or kayo ang nag-isip noon, di ba? Parang ganun lang. Baka nandito itong mga to, ha? Anyway, mga kapatid, ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. And kasi yung live ko kagad eh, nawala yung aking momentum. Hello to Mama Richelle Raimundo. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Hat Dog and Andrew E. with a song called Humanap Ka ng Pangit. Para sa mga gustong mahalin dyan ng totoo, humanap kayo ng pangit. Ama, sakit yung pangit na nga, nagloko pa. Pangit na nga, pangit pang ugali. Grabe naman yan, back to back. Pride Heart 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio right here with DJ Max.
1: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka na.

Uy, kumali ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Kumali ka ng pangit. Kumali ka ng pangit. Kumali ka ng pangit. Ibigin mong tunay.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Tops Radio 107.1.
1: In the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Big shout out po sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa. Medyo may problema yata ang ating internet connectivity at hindi makahook ang Taps Alicia sa mga sandaling ito. Kung napapakinggan nyo naman po kami sa frequency dyan po sa may Rojas at dyan po sa Ilagan, good morning po sa inyo lahat. 849 na. Kumindot lang ako, 849 na. Anyway, describe your August, mga kapatid. That is our question of the day. Para sa mga nagtatanong kung anong QOTD natin. Diba kasi marami yung nagtatanong na, DJ, wala na ba yung QOTD? Ngayon merong QOTD. Nasaan kayo? Yeah, flood control. Ay, connect na naman sa flood control. Ano? Diba dito mo rin kasi talaga mapapansin itong Agosto yung ano, yung inefficiency. Likewise, yung kapabayaan na nangyari dahil dyan sa flood control na yan. Grabe ang malawak ang pagbaha. Umpisa pa lang ng August, wala na agad ako budget, sabi ni Sam. Ngayon nagtapos ang August, wala pa rin siyang budget. Ganon ba yun, Sam? Tinamaan ka rin ng ghost month, ano, Sam? Grabe naman yan, no? Para ang to, si JR Vercela, sabi rito, gipit ako buong August, DJ. Pautang naman po. Ganon? Sa akin, umutang, ano? Sampaling kita, Judy. Diba? Hindi. May pera kayo. Sadyang magastos lang kayo. Yan nga yung QOTD natin kahapon, eh. Tipid tips para makatawid ang pecha de peligro. Diba? Ngayon, September 1 na. Bilis ang panahon. May mga nagbebenta na ng Christmas lights dyan. Simula na naman ang paggawa ng mga parol, 'di ba? Mga star, mga tawag dito, project ng mga anak ninyo. At the same time, alam mo nakakamiss yung mga nagkakaroli. Hindi ko na may miss yung part na nagbibigay. Nakakamiss lang yung ang sarap ng may man naman nang bubulabog. Diba yung may nagiinuman tapos biglang may magkakaroling magtitripan, 'di ba? Nakakamiss lang yung ewan ko ba. Although sinasabi nila na ang Pasko talaga ay para sa mga bata. Pero parang lumulungkot ang mundo. Ako lang ba yung nakaramdam or pati rin kayo? Isasabit ko na lang, kapitbahay namin, total parol naman siya. Kumukuti-kutitap yung noo niya, no? Ganun siya ka-oily. Ganun kaliwanag ang noo, di ba? Malupit, laging may ulan, sabi dito ni Dins Gonzalez. Oo nga, di ba? Grabe ang pag-uulan. Parang iilan lang yung maaraw na part. Pero okay lang sa akin yun. Tolerable naman siya. Ang hindi tolerable, yung bakasyon noon na grabe ang init. To the point na parang gusto mo na lang tumambay sa ref at CR, di ba? At least ngayon eh, medyo masarap-sarap ang tulog ng karamihan. Dahil sa sobrang lamig nga. O dahil sa mga ganitong nararamdaman natin. Ang daming tinatamad pumasok. Parang ang gusto nila sila yung pasukan ng trabaho. Super worth it ang August. May mga new reseller nasa naka 3 kilos na kami ng bicho. Tapos September biglang re. Anong re? From Miss Helen de Guzman. O diba, meron naman sa atin yung mga kababayan natin na talagang pumaldo nitong August na to. Talagang nag-boom at the same time ay naging ang tawag dito, blessing sa kanilang buwan na ito. Meron din yung iba na hindi ganong kaganda na naging kapalaran. Na ano man na nangyari sa inyo, syempre nasa sa inyo yun at kayo ang dahilan kung bakit naging ganon yung buwan ninyo. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit sa akin sa ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from MMJ with a song called Hypa. Back-to-back with Darren Espantos, Dying Inside. Rest day ng mga bata dito sa Rojas National High School. Ay, ganun. Nasa Rojas pala si Madam. Ah, padala ka naman pagkain dito kahit Rojas yan. Malapit lang ang Santiago. Bright Red 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Lahat.

905 at ako po'y nagbabalik sa ere. Kasama niyo pa rin po DJ Max. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Ay, medyo melo nga pala tayo. Kasi ano na, nasa Greatest Love Song Program na po tayo, mga kapatid. At sa mga oras na ito, pwede na po nating i-play ang inyong mga paboritong love songs, mellow songs, slow rock songs, or mga theme songs. Pwede na rin po yung mga hugot songs ninyo na maaari makapagpanumbalik ng mga sakit, ng mga alaalang mapait, ganyan. Sa mga masasayang araw na magkasama pa kayo, magkasama kayo hanggang ngayon, di ba? Dito po yan sa Greatest Love Song. Oh.

Ese de inyo CCTV pabor Janeves ta uyi ko sa ta. Meron pong ano, Espanyol sa ating comment section sa mga sandaling ito. No España. Tagalog only, todos los Santos. Pasensya na, di ko po maintindihan eh, no? Bawa din po ako, sabi ni Boss Jan. Oh, insan! Kamusta ang buhay-buhay? August is August, man. Why August is August? Why is that? Yung ghost daw na multo, di ba? Let me search for that later on. Kung bakit tinawag na ghost month ang August. Ano? September na tayo eh. Ano ba yan? So describe your August mga kapatid. So mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. No? Kamusta naging daloy ng Agosto sa inyong buhay, di ba? Is it worth it? May mga regrets ba dito sa buwang ito? Wednesday, alis na yung ano ha, yung bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na tinawag nating bagyong Pilandok. Yan ang dahilan ng mga nakanakang pag-uulan ngayon, no? Kasi pinaigting niyang habagat. From Isabela daw siya, si Boss Jan. Good morning! O saan ka sa Isabela? Kasi kalat ang baway. Although yung roots namin, karamihan nandyan sa may Tumawini. Goodbye, August! Napakasakit mo, sabi dito ni Mama Sore. Yeah, ano ba nangyari? Yung sa kapatid ko, medyo pangit ang ending ng August niya. Kasi patapos na ang August, nagkaroon siya ng problema sa love life. Sa amin, okay naman. Although may mga struggles rin ng konti sapagkat, you know, pera matters, di ba? Hi DJ from Need 5 Keys. Magpakita nga sa Need 5 Keys, di ba? Good luck sa training ninyo sa broadcasting. Baka naman, man, Need 5 Keys, manlibre ka naman dyan ng tichiria. Nagugutom ako. Okay, asopas. Ganyan. Tumawinians here. Hi, Tumawinian. Although hindi ako nakakapagsalita ng ibanag at saka at the same time, nakakaintindi ako ng ibanag, nakakapagsalita, pero hindi bagay sa accent ko eh. Mercedes po, may mga kamag-anak po kami doon sa Tumawini. Pulis kaso wala na ata balita ko, patay na po. Meron ako ano, yung tatay ko pulis, retired na pulis, namatay na yung tatay ko sa Tumawini. Net ano lang, noong 2021. Ay, hindi pala, 2022, namatay yung tatay ko. Kuya, kaya mo binalay? Sige nga, padala nga po kayo dito ng binalay. Pati na rin yung ano bang tawag din yung sa bilog? Inatata. Alam niyo po ba yun? Kung di nyo na ba, alakan. Anong barangay dito sa Tumawini? Sabi dito ni Mama Zor. Sa Balug, Tumawini po yung father ko. Shoutout DJ from Need 5 Keys. So shoutout sa mga student broadcasters natin dyan. God bless sa inyo. Galingan ninyo, di ba? Libre ka naman dito pagkain. Ina Agusto, in short, wala pera, sabi dito ni Ana. Yung iba, inagus. Kasi nga, di ba, sa pagbabaha, grabe. Pati na sa pag-uulan eh. Yung iba dyan eh, patapos na yung August, saka lumabas yung kamalasan. Yun yung masakit. Oh, madaming bawa sa Balug. Yes po, madaming bawa doon. Sir, kailan bazaar dyan? Hindi ko sure kung kailan ang bazaar dito. Hindi pa ako aware sa calendar of activities dito. Shoutout kay Kuya Jared. Shoutout Jared. Jared Lim Napoles. Jared. Yung Jared ba ito na broadcaster? Tama ba? Shoutout DJ from San Antonio. Shoutout. Madami akong kaklase na bawa sa Balug. God bless po sa kanila. Jared Maroon. Jared Maroon. Maroon color yan na. Napaka-corny ko sa part na to. Anyway, again ang ating text line para po sa mga nais humabol ng kanikinil mga mensahe. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Need 5 Keys, kasama mo mo dyan ngayon si Kia. Sabi naman, libre naman kayo pagkain, no? Hindi naman ako pa-social na nagpapalibre. Kahit tichiria lang, tapos juice, ganyan, sopas. Samahan niya na rin yung galing sa Black Scoop.
suyot na, umuulan na EY na, sabi ni Marie Carnoff. Yes. Oo nga, wala ka na ng pera, maulan pa, sobrang hassle pa, especially sa mga taong di commute, di ba? Although para sa mga iba dyan na nakadekotse, hindi naman ganun ka-bothersome ang pag-uulan. Pero totoo, ewan ko ba nung nangyari na itong August na to, daming problema. Problema sa gobyerno, di ba? Ang etong buwan na to, parang tines niya talaga yung naging mga kakulangan ng administrasyon, especially sa flood control, di ba? Grabe ang pagbabaha sa ibang lugar, at the same time yung response ng gobyerno sa mga naapektuhang kababayan natin. Dito mo rin makikita yung tinatawag nating good governance, kung meron nga ba ang inyong mga LGU, ang inyong mga lokal na pamahalaan. Pero ewan ko ba? Pagpasalamat na lang din natin sa ibang lugar na hindi naapektuhan ng lubusan. Although medyo tinamaan ng ghost naman sa mga panahong iyon, di ba? Well, let's move on from August. Let's face September with full of hopes, mga kapatid. Diba? Lagi natin tatandaan na hindi lagi-laging umuulan. May araw din, di ba? May araw din na papaldot-papaldo ka. Tandaan mo yan! Eh, dapat maging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Harapin ang problema, harapin ang krisis. Pero huwag may stuck doon, di ba? Lumaban at lumaban na patuloy na magsumikap sa buhay. Kahit minsan ang hirap na, tandaan mo lagi, may mga taong nakasalalay sa mga kamay mo. At the same time, kailangan ka ng mundo. Ikaw, DJ, how's your August? August is quite ordinary for me. Wala namang ganung malaking nangyari or malaking plot twist na nangyari sa August ko. We were able to acquire yung dream vehicle namin nung wife ko. May iba dyan, maraming na-fulfill ang kanikinil mga hiling, ganyan. Walang sopas? Sopas? What? Ganyan? Sopas? Diba? Anyway, tuloy-tuloy po ang inyong mga kulitan. Ano yan? Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

Ayon sa panahon ngayon kasi nga unpredictable ang weather, di ba? If I were you, you should invest with those kind of equipment, di ba? Para naman at least safe ka pa, safe kahit pa paano. Di ba? Yung iba noon, ano eh, tinatawanan yung, ano, yung flood barrier. Kumbaga parang hindi siniseryoso yung flood barrier na yun. Gastos lang yan, mga ganun. Until such time, ayan na. Naging necessity na ang flood barrier, especially sa mga flood-prone areas, di ba? Eh, syempre, dito tumalab yung mga sandbag, mga ganyan. Yan yung nasabi ko sa'yo, mag-invest ka na rin sa dryer. Puro NDRRMs yan naririnig ko. Ginawa ko na siyang ringtone sa phone ko, sabi dito ni Jerry Villanueva. Taga, saan ka ba't puro NDRRMs? Saan kasi puro ano, 8080? Halatang TM ano. From Mari. Merry Christmas spirit ko nanay, hindi nakapagtinda, puro ulan na lang dito.

0985. Yung mga chismosa na yan, yung mga di pinagpapala. Yung mga walang ibang ginawa kundi manira ng kapwa. Yan yung mga ano, binababa. Diba? Kung chismosa ka, tamatamaan ka sana. Kung sa mga pinagsasabi ko, magbago ka na. Pinagpupugrut DJ, sabi dito ni Daisy. Pinagpupugrut talaga ang August noon. Kasi ghost month nga. Yung ibang hindi naniniwala sa ghost month, hindi naman tinatablan. Yung mga naniniwala lang siguro, kaya kayo tinatablan eh, kasi masyado kayo naniniwala eh. Nasa sipag ninyo yan bilang Pilipino, huwag yung masyadong iasa dun sa buhay at saka sa mga paniniwalang yan. Diba? Kung tamad ka talaga. Kung hindi ka maparaan, eh, maghihirap ka kapatid, sinasabi ko sa'yo. Anyway, mahaba-haba na naman ang ating naging talakayan sa mga oras na ito. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Claire de la Fuente with a song called Something in Your Eyes. Back-to-back with Lobos, How Can I Tell Her? Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Pabsa Radio, Real Radio.
1: Then 6 in the morning, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Sa mga sandaling ito, I guess, hagip na po tayo ngayon dyan sa may Taps Alicia. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga kakatutok pa lamang po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat, di ba? Sa mga walang ibang ginagawa dyan kundi tumambay sa ating programa, good morning! At salamat sa iyo, wala kang sawa sa pagsuporta sa akin, di ba? Hindi lang sa akin, dito sa buong Taps Radio, di ba?
2: Yahoo!
1: Bagay mo yun. Ang ating text line ay bukas na po para sa inyong mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan sa ating katanungan. Pwede nyo po ipadala yan sa mga numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Do check me out as well on my official Facebook page. That is of course DJ Max. And do like, follow, and follow our official Facebook pages. Marami-rami yan. Depende kung saan kayo affiliated, mga kapatid, di ba? Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Tierling, Taps Ilagan, Taps Kawayan, Taps Rojas, and Taps Solano po, mga kapatid. Para maging updated kayo sa mga happenings dito. Tsaka kung may mga query kayo na ayaw nyo yung pumunta in person sa mga campuses, pwede kayo mag-message doon, di ba? Para hassle-free, kumbaga. And our question of the day still goes this way, para sa mga kakatutok lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin kanina. Ang ating question of the day, describe your August, or how's your August, mga kapatid? Kamusta ang buwan ng Agosto sa inyong mga buhay? Pwedeng sa negosyo, kalayaan, di ba? Negosyo, kalayaan, nandito na naman si General Luna. Sa inyong mga hanap buhay, sa mga personal na buhay, di ba? Kamusta ang August na to? Kasi di ba parang napakahaba ng buwang ira eh? Grabe! Parang hindi matatapos ang buwan na to sa sobrang haba. Kasi nga may 31, ladies and gents, di ba? Kaya feeling nyo yung August sobrang haba ng panahon, no? Anyway, at least nandito na tayo sa September. Burmans na naman nga po. Ibig sabihin, palapit na lapit na naman ang Pasko na itong mga araw na ito. Ilang tumbling nyo na lang yan, Pasko na. Na-defrost na si Jose Marichan at saka si Mariah Carey sa mga sandaling ito, di ba? Kaya sa mga nandiyan, medyo tinamaan na matindi ang buhay nila nitong August. Ibawi natin yan nitong September. Maging positive ka lang, tandaan mo yan. Augustus mo ngayong buwan, sabi dito ni Jennifer Hintala. Naging magastos pala naman siya nitong October. Advance. Nitong August. May bagong bakit kasi naman naging magastos? Di ba kahapon ang ating QOTD? Mga tipid tips para makatawid sa petsa di peligro. Talaga meron pa rin magastos hanggang dulo eh. No? Ito naman si Weasley dito sa ating comment section sa ating live sa TikTok. Naging maganda ang pagtatapos ng kanyang August. Sabi niya may nagbalik daw sa buhay niya. Hindi yung nang iwan sa kanya ngayon, pero yung nauna bumalik daw sa buhay niya. Congratulations, kapatid. Ibig sabihin niya, dapat alagaan mo yung taong bumalik sa buhay mo. At the same time, sana alagaan kanya niya rin, di ba? Huwag masyadong ibuhos ang sarili sa pagmamahal. Magtira ka rin para sa sarili, ano? Kasi kung masyado kang mabuhos or sobra-sobra ang binibigay mong pagmamahal sa isang tao, may mga iba dyan na nalulunod, kumbaga, di ba? Masama rin ang sobra, masama din ng kulang. Dapat, swak lang, di ba? Sabi naman dito ni JR Corpus, nakasurvive pa rin kahit napakahirap. Totoo! Diba? Talagang ghost month ang August. Patay ang tawag dito, ang kita sa negosyo. Maraming nahirapan, di ba? Maraming naubusan ng pera. Ewan ko ba bakit? Nakalimutan ko na naman mag-search kasi may nagtatanong kung bakit daw tinawag na ghost month ang August. Ang alam ko, yung ghost month na yan, nasa paniniwalang Chinese. Nasa paniniwalang Chino yan. Sabi naman dito ni... Ayun, nabasa natin to yung kay Daisy, yung pinagpupugrot, sabi. Pinaghihirap ng buwan. Grabe! Sabi naman dito ni Jerome Tonog, may swimming pool sa daan. Oo nga naman. Diba? Hindi natin may sasantabi yung mga balibalita na ang daming mga kababayan natin bandang South Luzon, especially dyan sa mga parting ng Central Luzon na binaha, di ba? Sa Pampanga area. Ewan ko kung ano ng estado ngayon ng traffic dyan sa may North Luzon Expressway. Kung inyo nga pong nabalitaan kagabi, nabasa ko na nasa 7 kilometro yung haba ng traffic. To the point na yung iba, talagang ilang oras ng stranded sa daan, walang pagkain, walang tawag dito, walang maihian, walang palikuran, di ba? Ihi ka na, nasa gitna ka pa rin ng daan. Grabe yun no? Talaga yung pagpasalamat natin yung tayo mga nandito sa probinsya na kahit papano hindi ganun kalala yung sinapit natin, ano? Ay, yung iba nga, nagsabi na dito natin makikita yung presence, di ba, ng gobyerno kung gaano sila kalapit sa mga mamamayan nila, sa mga constituents nila. Sabi naman dito ni Sofia Ranolio, walang pasok. Bakit? Ha? Meron nga yung threat ni Bagyong Pilandok pero lalabas na siya bukas. Naging maganda rin naman yung ano, yung salubong sa atin netong September, netong unang araw ng Setyembre, gawa na may malakihang rollback sa presyo ng petrolyo. Sa mga di nakakaalam dyan, merong nag-a-average ng 3 pesos no, kada litro ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa gasolina at diesel po yan. But good news yan para sa mga katulad nating ano, mga may sasakyan, yung mga ang tawag dito mga drivers, 'di ba, mga namamasada, malaking ano na rin yan, malaking tulong kumbaga. Although ano, we deserve more. Mahirap pero masaya at least kahit papaano nakakain ng 3 times a day from Yusef Alfonso. 'Di ba? Pagpasalamat pa rin natin. Look at the brighter side. Buhay ka, healthy ka, walang may sakit sa pamilya mo, nakakain ka 3 times a day, stable yung source of income mo, 'di ba? Pero let's not settle for that. Let's settle for more, 'di ba? Hindi tumama sa wedding, sabi naman dito ni Mads Galvan. Ano ba naman yan, wedding pa rin? Nasa wedding pa rin ang iyong ano, isip? Grabe naman ata yan, kapatid, di ba? Good morning, DJ! Good morning, Kuya Burr. Ay, DJ Cuber. Bakit kasi ano? Bakit kasi from Kuya Burr to Cuber? Parang ang layo. Cuban cigar. At syempre may pagbati na naman to si DJ Cuber. Bati na natin, unahan na natin siya. Shout out kila Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kiam na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may kantin ng Rizal National High School. Oh, di ba naunahan kita? Ayan, shoutout Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kim. Pati na rin daw si Ma'am Mayflor. Ayan yung nawala sa listahan. Parang ito yung listahan ng mga pautang ni DJ Cuber. Ito si Ma'am Mayflor. Ito yung may utang sa akin. Good morning, DJ from Baluarte, Santiago City. Good morning, Kabatak Vlog 4.6. Shoutout rin to Ma'am Hannah. May magpa-add ng name, ayan. Ayan, Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kim. Shoutout as well to Ma'am Mayflor and Ma'am Hannah. At sa lahat po naman nakikinig ngayon dyan sa may Rizal National High School. Mga hindi natin na-mention, di ba? Hello po sa inyong lahat! Nasaan na po yung ano, yung pagkain, di ba? Parang wala na. Ma'am Hannah na din. Andyan na nga na-mention na natin si Ma'am Hannah, DJ Cuber. Kamusta po kayo dyan? Kamusta ang preparasyon ninyo? Oh, share nyo naman. Hoy! Ikaw talaga, Kuya Bert. DJ Cuber, ang kuya mo sa radyo na ang tawag dito, natanggap mo na ba yung pa-burger mo? Hindi pa. talaga tong mga teacher na to nandito sa may ano, mga scammer. Si DJ Cuber na it takes 5 minutes or more bago makakyat ng third floor. Wala kang magagawa kasi program ko ito. Galing daw kay Ma'am Janet ang burger mo. Ma'am Janet? Ikaw, pag yan wala Ma'am Janet, talagang lahat ng Janet eh, ano? Ma'am Janet Limnapolis. Shut off. may F defect pala si DJ Cuber. Ma'am Janet! Janetin kita dyan eh. Bigyan ng Janet yan, yung mga gano'n. Diba? Ma'am Janet, nasa na yung burger? Daan nyo naman po, ang lapit-lapit ng school nyo rito. Kaya ito mas may mahabang time, diba? Maggalit-galitan ka lang sa classroom, kunyari, tapos punta ka lang dito. Daan mo lang yung pagkain. Grabe naman pala yung mga galawan. Letter fee yun. Ah, letter fee, okay. Shut up. Okay. Letter fee pala. Sorry. Kaya pala ano, Soundstream Broadcasting Company. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. Ma'am Janet, abangan ko yung pa-burger mo. Ano plate number ng motor nito or sasakyan nito DJ Cuber nang kapag ano eh, alam ko na kung sino yung tatambangan ko. I've got your song from Heart with a song called These Dreams. Back to back with Eldebarge Starlight Express. Right here at 107.1 at 107.9. Parang KBV. Ah, KBV. Okay. Kapisa ng mga broadcasters ng Pilipinas. Okay. Right here at 107.1 at 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Starlight Express by Earl DeBarge right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Parang naulit kayo. No? 10:26 is our time, mga kapatid, para sa mga di nakakalam kung anong oras natin sa mga sandaling ito, di ba? Baka umiikot pa rin sa maling tao eh, di ba? Shout out to DJ Cuber na yan, KBF sabi. Kaya pala may bayad ang pagpapalisensya sa KBP kasi KBF. Tama ba DJ Cuber? From Texter 5781. Hi DJ, kung malapit ka lang sa amin, hatidan kita ng turon, Shanghai, from Malig, Janet. Janet din name ko. May natamaan tuloy, kaka-Janet natin ito. Ma'am Janet kasi. Turon at Shanghai. Malig, malapit lang po yan. Di ba? Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Distance is not a matter. Sa umaga. Pwede mo pwedeng ipadala yan, Ma'am Janet. Ikaw naman. Sige na. Sama mo na ng Jollibee. Ang inyong lingkod ay wala na namang lunch. Tubig-tubig na naman. Napagkakamalan tayong ano rito. Pulubi. Describe your August or how's your August, mga kapatid? Kamusta naman po? Sabi dito ni Casey Floresa. Morning DJ, my August is raining. Pa-request na rin ng ikaw ang aking pangarap. Thanks DJ. Maulan ba dyan? San kayo? Nasa kabilang dako ba ng Earth or baka nasa South Luzon siguro? Ano pa sabi dito? Full of problem, just trust in God, always believe no matter what happen. From it's me. Kahit anong pagsubok, kailangan natin maging malakas. Hindi lang araw-araw o taon, malas man o suwerte, sabi dito ni It's Me. Tama nga naman, ano? Kaya sabi natin, eh, kahit papano, magpasalamat tayo, matuto tayo magpasalamat. Hindi

dahil lang sa may nare-receive tayo, dahil rin sa buhay tayo. Ang masasabi ko lang, DJ, is pwede na. From Sheena Bautista. Pwede na daw yung August. Swak lang, hindi malas, hindi swerte, okay lang, di ba? Yung mga saktuhan lang, wala namang malaking plot twist sa buhay, di ba? Hindi ako naniniwala dyan kay Ma'am Janet. Pag na-receive ko na, syaka ko siya ano, pasasalamatan si Ma'am Janet. Sabi dito, may lunch ka na daw, DJ Max. Ikaw, DJ Cuber, ha? Nagpa-deliver na si Pud Ganda. Ha? Nagpa-deliver na sa Pud Ganda. Pud Ganda. Pud Panda! Si Ma'am Janet for you. Sabaw at toothpick. Ma'am Janet, paki-ano nga po? Ang tawag dito? Paki-tadyaan sa tadyang yan si ano? Si DJ Cuber. May bagong pag-asa. Food Panda. Ah, Food Panda. Okay, sa Food Panda naman daw pala siya nagpa-deliver. Akala ko sa Food Panda, sa Food Panda pala. Okay. Now that DJ Cuber. Pa-shoutout po kay Bernard Puwa, George Malyari, JC Mapili, at Iyang po, watching from Taps Alicia. Ayon sa mga tapsiyan natin na nanonood sa atin ngayon dyan sa may Taps Alicia. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tsaka ako magpapasalamat, DJ Cuber, kapag dumating talaga. Kapag yan hindi totoo, sinasabi ko, blacklist ko na kayo dyan. Ha? Huwag na tayo mag-usap-usap. Ma'am Janet, aasahan ko yan. Kasama ng pamilya kong aasa dyan. Anyway, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Pati na rin po sa pangungulit ninyo sa ating FB page. Ma'am Ana Lin Centeno, nag-message po sa atin. Umalis nga kayo dyan. May nanggugulo sa atin. Plastic, hindi yan totoo, sinungaling. Mamaya na, mamaya, okay. May nungulit kasi sa atin sa labas. Nagpapaalam kung pwede daw ba siyang umabsin kasi daw nilalagdat siya. Hindi! Ako nga ito, may trangkaso pero on the go, diba? Anyway, ayun nga po. Tuloy-tuloy po ang pangulit ninyo sa... Wait nga, basahin na natin yung message si Ma'am Annalie. Natabunan na kasi siya, ang dami. Ikulong lahat ng chismosa, DJ, sabi niya rito. Grabe naman, Ma'am Annalie! Pero pwede yan. Kaya nang kapag ikukulong natin lahat ng chismosa, malamang sa malamang, puno na lahat ng selda. Hey, dyan pa nga lang sa Rizal National High School, yung mga nakikinig sa anin, mga chismosa yan. Lalo na yan si DJ Cuber. Ultimo yung nawawalang palanggana ng kapitbahay nila. Alam na alam niya. Manatiling nakatutok, ako po ay magbabalik para sa mas maraming kulitan at maraming tugstugan. For the meantime, enjoy our songs that I'll be playing with you guys. Here's Stillheart with the song called She's Gone, back to back with Bon Jovi's Bed of Roses. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

yung takbo ng Agosto sa buhay ninyo, mga kapatid. Sabi dito ni Dory, tumaba DJ. Grabe naman pala ang paglamon. Shout out! Nawala ka kasi sa live ko kanina, kaya yan, nawala ka na ng tuluyan. May shout out to LJ na pumaldo sa lupa, di ba? Dami niya itong lupa, eh. Mayaman na to masyado. Nakalimutan na ako ng tropa natin na to. Anyway, tatawin na po tayo sa ating lunchtime, mga kapatid. And I've got here two more songs to play na love song. At tayo magbabalik para sa mas maraming kulitan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio!

Ayan mga kapatid, pansamantalang mawawalan tayo ng kapangyarihan sapagkat magpuputol ng kuryente ang isel ko. So ako po ay magbababay agad-agad. Gawa ng meron nga po magkakaroon ng power interruption mga kapatid. So manatiling nakatutok para at least magkakasama pa rin naman tayo sa mga tugstugan mamaya. Anyway, I'll be back for more. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. I've got your song from Ariana Grande with a song called Santa Tell Me. Bye-bye!

0: Paano ka nga ba di nadala? Dapat ka nga ba di nadama? Dapat ka nga bang minamata? Pati nilang mga di ka pa natitikman na ba? Madali na magbakama pang mata para sa kanilang di mo binasayan. Napakadami ng ngalan mo at nagagat. Makilala ka ka walang ganano.
1: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region. Not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Class, name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: yun lang!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
2: Wee!
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. Yun lang!

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment and higher standard, reserve now.
2: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
3: Magkano sahod niya buwan-buwan?
2: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Phil Am?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
1: Yun lang!
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sa wakas, may girlfriend na ako.
1: Talaga lang ha?
0: This is the moment! Oh yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
0: Eh, yun lang!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: luto daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Manipulo.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
2: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
3: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
2: Yun lang!
4: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
5: Hita! Hita na naman para kay Lolo at Lola!
6: Hita!
7: Hita!
6: Hita!
7: Hita!
6: Hita!
7: Hita!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!

Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi there! One thing I love in TAPS, it's the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazly, grade 2 student. Hey!

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik keng kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no

bianco, ited mong dayta. Sabong dayta hardin mo, tanabayagen agam gam gamat. Iganan ta sabong mo.

Oh darling biag ko ited mo wen mo taag ka sartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta, sa de Mexico Pampanga.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
2: Ah, yun lang.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Kai, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, gumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ah, yun lang.

0: ilalim ng iniisip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.